0: kanka wo ni gbogbo aye n dàdàrigiri tí wọn pọn yìí. West Radio 89.3 FM kanga agbẹ́magbẹ́.
1: Masara Ladamu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a garin Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.
2: Radio stations jupụtara Ibadan. Mana naanị otu radio ka ama ama. West Radio 89.3. Ọ pụrụ iche, ọ bata obi e, oyoyo, oyoyo, radio.

abeg won to ni samu so ni o ni emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye gbogbo ti to n gbo mi laaro yi ani ni ile alaye eyin o riri olohun ani ni ile alaye eyin o jori olohun ni ile alaye te wa ire olohun ma to eyin na lowo

0: gbogbo eyin olojo ibi oni eyin olorun daada
1: rubi jale ala oba lai lai
0: emi na ti yin olorun yen bi
1: se ti o si loro re
0: olorun ti ipa re po ti agbara re tobi
1: baba bi ipa re da mo mo
2: emi amoli ipa re da
0: won anu ta ri gba ki se nipa ipa be ki se nipa agbara bi ko se nipa anu olorun emi awon woli ati leyin re olorun ti ko si aseti ninu oro re
1: emi awon woli
0: lori awon corpus ton ji gbe ni mo olorun a gbe oga o ori pe won gba itusile lose igangan.

0: Mama to ngbo mi laare mo fe ki wo na pase fun ojo re. Nje o ti e mo po ma lase ni o to ri anu ati ori ofe gba. Abo gbon ti we mi mo na so o ni e pase ni tin tin se se owo mi. Mo fe ki wo na pase laaro yin.
1: Kilo tuku.
0: Tori ko sin ti Olorun o le se. Mo be ko bere laaro yi.
1: Opa. Oba
0: taye. Iti Olorun fi si mi lokan. Mo be ki won na so ni waju eleda. Anu ti o mu mi ku oloko irare, Olorun gbe ile mi lowo. Anu ti o mu mi kuro loko irare, Olorun gbe anu na le mi lowo. Anu ti o mu mi kuro loko irare, Olorun yonde fun mi laaro yi. Anu ti o mu mi kuro loko laala, Olorun yonde fun mi laaro yi. Olorun yonda anu ifun mi laaro yi. Anu ti o mu mi kuro loko irare. Anu ti o mu mi kuro loko laala.

0: Teacher's Day. Ẹ̀yin olùkọ́ tí ẹ̀ ń kọ́ wa, tí ẹ ti kọ́ wa, tí ẹ̀ sì tún kọ́ wa síwájú àti síwájú sí. Ẹ̀yin gángan làbá máa pè ní mọ́rí mọ́rí, tí mọ́rí ọmọ, tí ń tún orí ọmọ ṣe, tí ń tún orí ọmọ ọlọ́mọ ṣe, tí ń su orí ọmọ ọlọ́mọ kó lè bá àjọlọ̀ kẹ́vìtìn lè sẹ́ngẹ mẹ́ǹgẹ̀. Kí wá lọ́dẹ́ tá à ní kíyín, ká kìyín, ká lù yín lọ́gọ ẹnu wípé ẹ ṣé o, ẹ ṣé tẹ́ ò padà. Ẹ ṣe tẹ́ ẹ dáwọ́dúró, ẹ ṣe tẹ́ ẹ bínú sí wa, ẹ ṣe tẹ́ ẹ lù wá pa ńjọ́ kìíní àná tá a ṣe bí ẹni stubborn. Ha! Kai, Kairi Maori. Àwọn kan stubborn débi hẹn, débi pé wọ́n sọ tísà lẹ́nu. Ha! Ẹ̀yin tísà, ẹ̀yin la gbé òṣùbà fún, ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ dókítà, ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ nọ́ọ̀sì, ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ lọ́yà, ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ ẹnjiníà, ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan lórí afẹ́fẹ́. Kí ló kù? Ẹ̀yin lẹ̀ ń kọ́ everybody dédédédé wá, ẹ̀yin lẹ̀ sọ wá dantáàdà, ọlá yín ọlá ọlọ́run ni, ọlá ọlọ́run ọlá yín ni. Ẹ̀yin tísà wa, àbí òṣùbà ràbàǹdẹ̀ fún yín, ẹ ṣe ibi tẹ́ ẹ bá wa dé, a máa ń dúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú wa lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ní tísà lé, ẹ bá a ṣètọ́jú wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ní tísà lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ bá a ṣèkẹ́ wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ní tísà láyìíká, ẹ ṣègẹ́ wọn pé wọ́n ṣe o, ẹ kí wọn, ẹ kọrinre kí wọn. Irú ẹ̀ níbà ìkálukọ́ gba kíní kan mata, bó lẹ̀ sí wọ́n pè kíní kan mata. Ẹ sáà lọ sí skul tẹ ti jáde, kí ló tó sapá mi lórí, àkàìkàìkà ìwé ìrankó rán mi létí. A máa mata, ògùn yẹn ṣiṣẹ́. Ẹ wá kọ́ ògùn bí kálukọ́ gba mamata rẹ̀ lọ kó lọ lè sọ lọ lè tọ́jú àwọn tísà. Ẹ ṣe báàtù tíṣà, ẹ ṣe fún wọn lónìí pé ẹ̀yin ẹ̀yin ni o, ẹ̀yin ọlọ́run ẹ̀yin ló tún kàn. Lágbára ọlọ́run ẹ̀tọ́ ọwọ́ yín báyìí lẹ́fi gba ẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ ìjọba àtọwọ́ everybody tó wù kó wà tó rẹ́wọ́ ẹ̀tọ́ ẹlòmíì kò sí lọ́wọ́ ìjọba mọ́. Ìjọba ti rìlíìsì ẹ̀ ni ẹnìkan wá jókòó lórí ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́. Ìwọ́nu ọlọ́run àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí a fi nu dúdú tí a fi dúró náà rò ó máa fi kọjú fọwọ́ kan ṣọ́ọ̀kì máa nàgà ọwọ́ yẹn rẹ̀ máa ń ròyàn tí èèyàn bá ń kọsẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti kọsẹ́ fún tísà rí lójú bọ́ọ̀dù, tísà ni ó yá go and copy this note for your colleagues. Tó wá ń kọ́ ó mọ yìí pé tísà ti bá ń kọsẹ́ sójú bọ́ọ̀dù kìí ṣe kékeré ní ẹ ń ṣe. Kí wọ́n tó máàkì, kí wọ́n tó kọ kọ́mẹ̀ntì, kí wọ́n tó gírèdì, kí wọ́n tó ọ̀bsáàvù, kí wọ́n tó ṣe gbá, kí wọ́n tó máàk àtẹ́ndáǹsì, kí wọ́n tó lọ sórí assembly ground àti bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ ni tísà ń ṣe, ayìnyín tí má ní mọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ọkọ̀ àwọn tísà mi ní ìsìn, àní kò ń bí bọ̀rọ̀ lónìí. Ṣùgbọ́n irọ́ torí àsìkò má ọ̀rẹ́ ìjọ mi gbọ́ times yìí wà bí má ọ̀rẹ́ kò sí wàhálà. Tísà kan ló dé, tísà kan ló dé, ìmúra tísà ni bẹ́ẹ̀ sì máa ń múra nu. You will know by their fruit as by their dressing we shall know them. Báwo ni màdìá lábàá mi dúró tiẹ̀, ọwọ́ ẹ̀ wá fi bẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba. Òṣìṣẹ́ ìjọba ti ẹ̀ ọmọ Nàìjíríà kìyín, ẹ̀yin tíṣà tẹ̀ ń gbọ́ wa kìyín, ẹ̀yin tẹ̀ dẹ̀ ní tíṣà ń lé. A celebrate gbogbo àwọn teachers tí wọ́n ń gbọ́ wa ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí àti lókè òkun lágbára ọlọ́run. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní jẹ́ṣẹ́ yín láṣẹ Dùmàrè. Akíyín lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì torí àsìkò, lórúkọ àwọn ọ̀gá lẹ́ka kọ̀ọ̀kan, lórúkọ amojú ẹ̀rọ fún sáà ta wàyé Stephen Adéyẹmí Ìgè, olùlọ́wọ́ bọ́tìnì fún ti àárọ̀ ọ̀tún ní Adédàmọ́lá Olóyèdè ọmọ bàbá Olómiyè, òun ló kọ tèmi jẹ́. Mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ̀ ẹ̀ka rẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ fún ti àárọ̀ ọ̀tún ní alàgbà olùsọ̀yà ti wà náà kulù pẹ̀lú mi láàárọ̀ ọ̀tún ní ẹ bá ń ká ọmọ Nàìjíríà. Ẹ má ti kì tíṣà ti mi rò fẹsẹ̀ lọ skul rárá díẹ̀. Ẹ bá ń ká ọmọ Nàìjíríà.
1: Tó gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ káàárọ̀ ẹ kú dédé àsìkò yìí.
0: Kò tọ̀pẹ́
1: ṣé dáadáa lábáyín.
0: Adúpẹ́
1: lágbára Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ yìí á sàn wá á sì dùn fún wa.
0: Àmì àṣẹ Dùmàrè.
1: Àwọn náà sì kí gbogbo olùkọ́ pátá.
0: Skul wo lẹ lọ?
1: Ní gbogbo a lọ sí IMG, a lọ sí
0: IMG Àpáta.
1: No, ìdíròkò.
0: Ok. Lọ́nlọ́ yẹn.
1: Lọ́nlọ́ kan ni mo le tẹ́ bíbí. So láti bẹ̀ a tún lọ sí Ìbàdàn Grammar School.
0: Ẹ̀yin mélòó?
1: Àwa ta jókòó yìí náà ni. In fact, tó bá ti fẹ́ máa mú gbéragada ni àwọn lọ Hawaii.
0: Ẹ̀yin gbọ́dọ̀ pò mú gbéragada ni.
1: Àwa ta jókòó yìí.
0: Ẹ lọ sí Ìbàdàn Grammar School.
1: A tún tẹ̀síwájú, a tún lọ sójèrè.
0: ni Mapuli
1: ni Mapuli ni lele
0: Steven Bobby o wa ma katena wa ma katena
1: a ki gbogbo oluko patapata in fact laye igba ti wa wa gomo ipe ise oluko nse bo te je pe igba ta dagba na la to mo pe in fact ise la won arabi nse
0: gele then ti gbo won lenu
1: in fact orisirisi wa wu wa mi go ni mo pe wa
0: you are there, Kenya.
1: You are coming. You run your legs. You look.
0: Amo watu wa lo wonyi.
1: Mo so ni suru gan. Mo ade tun ripe dodo gudo mo kini. Also, Olorun ko momo. Olorun lo mo bi. Olorun ko lo mo bo se ma to awon gan bo se nko won to fi je pe won ade ko egbelegbe omo won ade mo nkan ton fe.
0: Ton fe kan mo.
1: Lai sese so pe won se na elomiin. Jalo ni in fact ton ba gbe iru e sipo
0: tisha
1: sin omo mi eti e le ti ja ko to dele laarin ose kan
0: to oju mi jojo an to le abi
1: rara mo nso ni so iru emi si mi o le sise oluko tori pe omo in fact mo le ti won elomi ni gba ti bi pe ki lo nse kini yi
0: ki mo nko e to ki lo nko ise ti mo ko soju body lo ko
1: yi ni ta gudo fi yin awon oluko yen
0: le writing na lele bayi abi
1: oto so elomi an kan kan gan wa we pe wo olohun sibe Olorun ko momo ise la
0: mo lawon kan ti todo mo didi yaso to si agbon abẹ
1: ka ma paro ise gidi ni oluko ni gbogbo eka ko le ise gidi ni won se
0: so
1: ka yin won didi ayin won iru se riru ojo eni gege bi e se so saju yen o ye ki opolopo ka ma lo si
0: awon ile eko ta ti gba koja
1: ti ki ba se pe bi
0: mi san mo ni se ri
1: oto iru asiko yo ye ki opolopo teacher kan de ile pelu opolopo ebun
0: ebun
1: ebun owo ati gbogbo ebun
0: lori sirisi ta le imagine
1: o ye ka awon nkan to ye ka ma se fun won ni e to
0: ri pe grammar school logudu pembo unity school ejibo
1: actually lo si gbogbo awon
0: ejibo juno
1: eh ti to si nko
0: apata grammar school logudu actually lo stola iwe
1: ashile lo so tin ba ki ma daruko awon teachers
0: ni o koya Mrs. Alade
1: o se o da anti gbogbo ko ton de ti koja lo na ki ye olorun ko jo ko
0: ta ko awon to tun ti koja lo
1: awon da awon ko ba wa san won ati awon omo ton ati awon omo won lesson re because awon kan na ti koja lo to je pe nigba ta n gbo o je nkan to n diyan pe mo de ti wo pe mo ma se bayi fun
0: eni yo
1: kojo kan mo de ma surprise won mo kini ohun bi bo se gege bolohun se
0: bolohun se ko
1: to e ko je ka le surprise won so awon to wa ka e wa ka yin won gidi
0: won ku se lo ti awon kankan na awon
1: olorun a tun bo ba wa so yin lesson re eleda gbugbu awon mo teyin na to a je ka awon mo teyin na ya re
0: ami ami ami ase to mare to ba ti e ti le nawo wa ati fadua ranse olorun da
1: fadua wa na a ma ba won ni gbugbu bi ton ba wa
0: ami ami ami kama ba pe lori oro tisha ke se pe ko to ka pe lori e o
1: ah o to ah
0: o to ka pe lori e sugbon e ja wonu awon oro yi lo papapa e ja tori asiko ki mo se tun mo pada seyin mo se mo awon kokokokoko to su yo na awon iroyin amo iwe iroyin the punch wa nbi pelu mi Nigerian Tribune o tele mi Vanguard o wa nbi ati iwe iroyin Daily Post ajo wa nbi la ro tuni lai fi opa polopolo pejo e ja lo sinu awon iroyan le yoko kan baun lori oro awon mo ti jinigbe tu kolu ti a tu jigbe ibe ni a ti bere laaro toni o se bakan lara mi mi o fe so pe mo ro bayi wi pe why is it Oyo State again kilo to de to je opele oyo ike the question should be kilo ita se wa lori oro pe awon kan se se kidnapping because him so pe why Oyo State again o da bi pe mo fe kan nawo ja e lo sibo mi sugbon truth be told kidnappers or ko se kidnappers jinigbe o se jinigbe ojo la fe ku nbe ka oko mo lati be han ka wa se wa lo sori oro awon omo olomo ti won lo because orisirisi oro lo ti bere si ni jejade lori oro kini pe ani ki won scrap kini ani kan wo gile kini ko so eso tan fe ko so mo so kini reason kini essence ti won fi nse kini o tan se ni ka won mo lo ma re sin rulu nilo ti a mo wo pe ko si abo to daju ko si ifini lokan bale oju ona o da be ti e beru kidnapping gan e mo beru olorun ma je ki an accident lo na be olorun ma je ki an ko sikoto te ba mo rin ajo kan bi ose bi melo kan seyin loju ona ibadan so yo odoyo road agba express o odoyo road laarin ona yen laarin akinyele si awon fiditi nkan kan awon ilu to wa ka to doyo orisirisi moto awon ko nla eto tori bogbo eto yidanu lo na eto se ati be bẹ na de ni opo awon oju ona wa se ri lorilede Nigeria so be beru kidnapping gan pe kan ji won gbe dun beru pe mo boju ona se ri Olorun ma je ki won ko ikuna ma je ni lojo te bi pona awon ilu to de ti dagba soke won ti kuro ni ru ipele be number 1 oju ona da so ko si n to fe mu e ma sari asapajude because inu to ma fa ere asapajude ni pe ibi ta won kan ba ti ri pe oju ona tan ti ni oju ona ti o da tan ti slow won a fe fi style sare ibi tan ba ti ro na to da ka fi cover up awon bi tan ti sluggish die ni ari ona e ja wo oro yi so tu so si kini reason ti o si je pe titi da siko yi gan eto dibo on lo tu sumo tenitola ti adibo be awon kan se gbera polongo ibo awon kan tun soro lori oro Arebol Ahmed Tinubu lori oto ni se pelu igba ti won soro Independence Day won ni oro insecurity won ti emenu ba rara lasiko ti won soro ti won ki awon eyan eye be ba gbagbe na awon egbe osise won kan minu pe in fact oro ti emenu ba oro ta won na ni oro Independence Day ti won so ni igba yen oro yi lotun oro yi lo si oro ijinigbe on lo mu wa lo sibe e je awo lotun lo si alagba olusanya e se pupo oro ijinigbe ni isin bayi jo la fe ku lori oro yi jo la fe sinmi lori oro kidnapping
1: ibere ti e n bere yen na ni o ye ka ma bira wa wi pe ijo wo gan la fe kuro lori oro ijinigbe osi jinigbe
0: jinigbe lotun
1: seri tin ba ni mi o gbudo soro bo se ri ni
0: okan yin
1: tori pe ko n se nkan to ma n dun to ma n dun moyan koda lati gba ti isele awon moyan ti isele e mo ki nkan bayan ki yan tun ma wo pe wona iru kitun ni gbogbo ile bi oro te so ki n se pe kini se o ye ki ijinigbe si ma sele titi dasiko yi ohun la ma n so pe seri mo yin awon omo ti won se n lo fun isin lulu ni ona jijin o mo ti so isin lulu to ba fe se to ba ti koja apa ile iwo to jomo apa bi to je apa bi
0: to jomo le wa bi ni tosi
1: to je to ba ti koja yi pe Oyo
0: won gbe olatoyo koje won gbe ola
1: osun Ondo
0: Ekiti
1: koda komanda bi pe kini ni be eyan ba ni kin wa lo sinulu gan lapa ona Kwara gan mi o ni da lohun yes mi o ni down emi ni mo so so mo yin awon ti won si ni ton bi gba te yan ni ikiya abi yan ni kini ni
0: bi apon won foju di awon ara bi
1: o to se de won kankan wa to e pon adagbe pe boya bi nkan se ri lorilede ni ki se pe bi a fin deru barawa mo se mo yin awon to n kuro ni bi ten lo si apa oke oya bi lo si ile kini lohun ton si n lo tori ko si nkankan se eyan ni nkan mi lai se pa agbara kan wa fun won ti won
0: ton gbojule
1: ni ma se wa kuro ni ma rin lo si yaya kini eyi ta n so gan laarin laarin awon ipinle to je ti eya
0: laarin ara wa bi
1: in fact eru gan bayan ka ma ti so pe lawon apa bi to je pe amo bi kini se gbona lapa ni apa odo won ohun re eyin na wo pelu boye sele pe kini o ti e to ko sele ka ma so pe kan ni sure eyin na gbo ye ti won ti ni kan lo ma mu wa
0: be ni
1: oto ni won koko gbe lo sori 950 ngba to ya won ni kan ma bere si wa so
0: 500 marun
1: enikokan so ni bo ni eyan ti lai se pe boya abi ki se Nigeria ta wa eyan o fe se nkan gidi gan awon eyan ti da 5 million fun e kama ti so
0: pe mo fe law school e da fun o
1: ti da 500,000 di kan fun e
2: So e wo nu wahala ibale okan ti
0: awon
2: obi awon ebi ati ore nkan kan ma wa lori oro yi awa gan to je pe ki se ko ya ebi wa gan mi le paro okan mi kan ma ma lo o kan lo sibe di pe wo lohun eyin titi di ana ni ikona obi yen so pe won nu awon omo yen so kini lai kile se won se ko won fe lo won jo orile de Nigeria ni abi jo kan fe lo sin lulu ni sese won niyan
0: ibere te be don lo o se koko se pataki la fe pe ese ti awon eyan won ise awon ti won jigbe
2: ton jigbe so eyin na wo keyan ma o mo fi so pe to ba je pe ni awujo bi ti won ti don ti lawon lopolo pipe to po ton mo nkan ti won se ni won ti mo pe kini yi ko se nkan to je pe ye ki gbogbo akọ mu bi atiri bi normal thing atiri bi nkan to normal tori pe ta ba ri bi nkan to normal ni o ye ko ni gbogbo wa pata lo e ka ti dide lona to ye
0: kaluku lo go ti dide mi mi ti nkan de
2: dide ki se pe ngba to ba se wa n bo si pe won mo kuku mo awon kan mi wa te pe teyan ba so ma da bi pe mi o olona oni je ka ba de bi pe a ko ji lawon adugbo wa kankan wa ko ka awon ti ti wa so da won lagbaja won ti ko won lai se pa gbofin lo wa ko won fe se kankan awon ti won ti mu lati le bayi si le bayi won ti ko won lo so e ma tu ko awon yen le won tu wa ko awon kan because ibi ton ba lo niyan
0: o so mo be lo
2: be ni to ba pa wujo to mo nkan ti won ti mo nkan ton se ni oro pe ijoba o mo nkan tan fe se abi ma fadura no oro yen ko oro itan ni gbogbo nkan won ba won yen
0: pe ijoba o mo tan fe se
2: an tan ra wa ni kan se nkan to ye kan se
0: ki lo wa ye kan se
2: omo kekere ni are won ni Burkina Faso yen ebo so fun won e ton ba bi da ninu awon ton lawon jiyan gbe yen kon ko disbe kon la ma jiyan gbe kan o boya ko ni fona bi to ye kan lo won awa ko ma ton lawa kini kan gbianjo mi lo po jo ka lo ka go ka rowo la ko da ko npariwo la npariwo lati je kini kan po jo ka lo kan se nkan to ye ni to ba ti mo ko mi po jo ka lo ko fi bi toka to mi wa le ko je teni to le manage omi atoka kan manage e
0: eni to le mo bi o se ro
2: no se ma ro kan fi so e ma wule ka ma ko ma ton lawa lori awon kan pe kini iji ni gbe o kin se nkan to e kan eyin na wa omo lomo to ni plan foro aye won
0: won ka we
2: ibu awon ti ko ti e eyi ti o je ti omo le ti ko ja won to fe si lulu gan iyan se ma ni plan okay be se jila lo se si e ni plan
0: be mo ti to
2: ke wa bo ke wa bo sona pe mo ko fe ma lo sona mo bi ki were kankan ke ran ko kankan o de le mu kini ko ma ma gbe ko ma jiyan gbe ko o ti da gbogbo ni ajo yen rufoluwe ni e
0: o ti ba plan je
2: o ti ba plan je
0: on ba plan awon mo je nu because ton ba jade bayi ko si ani ani ki mi stop on ko lohun fe lo
2: olorun
0: awon obi re o pe pada
2: nigbati nko ma omo wolo ma nigbati nko pelu ita ran so yi e mo ru nkan ton se nina ta won na won e ro bia nina ton ma mu pankere ni ki me saba se ba ti wu ri awon nkan mi ton bi je kini iyen go laso go e mo ye gba e mo ye osu ton ma fi bombe oni ta wa bombe a wa ni
0: ohun to kan ni pe on fe lo serve
2: ko si nkan to ko le ever so gbogbo awon kini yi te ba fe mi o mo nkan mi o ese ese awon omo yen ati ese gbogbo wa ni Nigeria ta fi disturb ru awon ko bayi lo wa awon to nse ijoba le wa lori ko ye mi ko du moyan ninu kon se ohun to to lati gbogun ti kini ko ka ma gburu e mo lai
0: ohun ni won negotiate
2: eyin nego
0: lai mo
2: ta ba so si won so pe phone ton lo
0: network ton lo
2: won ni ki se ti Nigeria
0: lai mo kaka to je ta so ta le ta moto
2: iye bayi le ma mu wa nilu to lo ba to ni joye awon kan de lori laya won de se ru nkan ba yen won de test waju he ma so pe awon kan lo wa be awon eta ni se yan kan ye ko je a se ma ba a se
0: a se mo lu lai se ran ba le
2: ah ki joba kan se nkan to ye en to ba ti mo pe won le se nkan to ye ko ma wule e pariwo nkan kan be kini ko kuro ni bi to ye ko fi kini le to je ka won to le manage omi atoka ton le ro lona ti oni
0: si oni yi won lowo kan ma bo
2: ka ba so le si yi awon kan si tun ma gbenu pe won se kini kan nigba to won tun le so pe iyen na won o se lu ni won fi bayi si joba eni kan je ni eni to okay si mo ma so iwo emi mo yan esipo e so pe le se kini so to ba ri pe eyan kan fe fi nkan kan bayi loruko je kilode to juwe ona bi to ni ton ma gba fun pe kaka to fi kini ojo de di tuniti won ma so pe won fi bayi se joba kan je ni emi o ti fe mo fa se joba eni kan kan temi ni pe isejo eni keni to ba wa ni kini kan se nkan to to ko ma fopin si kini kan se nkan to ye ko o n bayan ninu je o n deru bayan
0: on ba yan lokan je
2: on ba yan lokan je gidi o de deru ba yan tori pe bo se wa yen o krisho le pe kini ah meni to ma tu kan lola
0: hmm
2: yes ah meni to ma kan ambe won seri ambe awon ijoba wa ni kon ba wa wa nkan se si
0: ore
2: se ba wa nkan se soro ni kia kia ko ye ka ti awon ma gburo kini mo ko si gba ti ba gbo oro pe bi lo je tawon mo NYC ni koko ko si gba ti ba gbo royin jini gbe pe kini a re yan ma o a re gbogbo ara mi a bere si ni gbo iru a ma ba yan pe wo olohun tori pe a mo ni okay sin se o ma wa ni ki yan wa si wa si Eko lola te yan lo fun oro business abi won ni ma bo ni Akure pe kini keru ma ma ba yan lati rin ni kini gbogbo kini yen o ri be tele na ko ri be tele so kon jo kon ma kini yi kon ma lo be mo ani nipa ora won mo ton si ni ilu kon je ko ni kaluku ton ba ti le scrap ton le kuku
0: kan wo gile
2: kon je ki onikaluku ma si ni ilu ni bi to ti kawe
0: sento kawe ni ipinle oyo ko si ni ilu
2: o le si ni ilu ton ma ti wa be se won le gbe lo so
0: osun abi kan gbe lo Eko
2: won le gbe lo Eko
0: e le gbe lo Ekiti ko wa ni within region e
2: ko wa within region e kon se be kon ni kaluku wa within region kon se pe ke ma tari awon mo lo si ona
0: enu kini o abi ki la fe pe
2: o ton lo ni na kon je kon ni kaluku sab ni region e ko ma lo si ekun bomi pe lori ipo fe si
0: won kokko gbe oyen lo 1 billion naira ma se o
2: ine wo bi kini on se won so wi je are ka ninu oro apile kon abi kini won soro nipa
0: won lawon awon eyan ni won soro won ti e menu lo bi oro insecurity won ti e tu console awon ti eyan won ti ku
2: nipa isele
0: awon osise leto abo to ti ba sele kidnapping lo nibi ti tin try lati
2: taba tu tenuma taba tu soro lo ni yen se awon kan tu so pe won soro tako iboya isejoba kan pe kini be kere eyin na wo se nkan to ye ko sele awon eyan ti sejoba lori lede ri now iwe o sele a ma ri pe koda oro iyen gan lo ma kokko ohun gan lo ma je akoko ninu oro ton ma kokko so tori pe won mo pe won ni tonra won mo pe o sele be awon nkan ton ma kokko menu ba niyan iti o ti e geti ijini gbe gan awon isejoba to ti wa pe kini tabanika mama ka won se latori are olusegun basanjo la fe so abi ti kilo tin pe eyi ti todo logbe kolon ba wa forun
0: ke won mo duwari
2: ya adua
0: ya adua okay
2: musa ya adua
0: okay
2: abi titi do ti ti are ana Jonathan ni so
0: ori won na ni gbo awon kini ti bere ba won da ba wo
2: se lori are
0: Jonathan
2: seri o bere e mo pe bi bere to bere e ti gbo orisirisi awon nkan tawon eyan so pe awon kan fe lo lati fi wi pa won le fi ba isejoba
0: are awon je apo fe fi ba
2: jobe le na so ike eni tan so e a fe kan je ko gbogbo wa je ko pe nibe debi ta ma mo boya agbare yen ka nigba yen agbare o ka o sa pa e na ni gbogbo gba yen na se mo awon igbese na ti are Jonathan gbe amo awon to n se kin lo so pe ara te ba ti idibo fa won awon la won ma wa
0: awon yanju e
2: so okan wa de ba le pa looto kini ko to di epo ma feju ta mo ko ma feju to bayi ko to di epo ma di nkan ti won ma so di ibi ta awon kan ma ro pa won ti le ma mu nkan je ni gbogbo igba ta ro bi awon ni lai mo pa awon gan awon to wa ni ana awon gan lo ma tu je ki gbogbo kini po si e wo bi ton wa ba wa de
0: odowo la fe dorun lase
2: ah
0: odowo la fe dorun lase en so pe ti won ba le scrap NYC ki won je ko wa within ka so pe region teyan ti kawe for example en to kawe ni northwest kan ma gbe within kan ma gbe koja access in northwest and to kawe within northeast
2: come
0: maintain arin ara won be instead of time gbe yan lati Abuja egbe lo si kini egbe lo Borno abi kan sa mo bo se iyen leyin fowo sinu
2: ogun to wa nbe ni bayi o
0: nkan ni bi tin kan de duro
2: ni pelu bi nkan se nlo
0: because aside that aside kidnapping the usual of killer tip with accident lojo na
2: ti o da iyen wa nbe e mo ya won ojo ona ti o da won ko ma a ko ma gbo eh won ti buwo lu kini ba lati soju ona bayi lati je kini eh ni ri opolopo to ma se ti ba se dani kan won fi gigun mo be
0: hmm
2: e lo wo kakiri e lo se awon oju ona awon oju gbogbo awon oju awon oju popona awon titi maru se takiri lawon awon bi ti eyan ma gba lati ilu kan lo si kini olojo awon bi te ma ri po o da be
0: mo se soro oju ona on mo se so yo si ibadan ka se to wa so yo sogbo moso
2: eyin na ri
0: ojo sogbo moso yen up until now
2: ije mo yo ju to tin paruwo yo sogbo moso yen e wo yodun ati pariwe e wo yodun ohun awon ilu to fe goke agba won ki nse ba ki nse ba nse lele e ti ri pe se ijoba kan ti de o ti mu apa be yen ti o ba wa le mu apa ti
0: ba awon bo ti se won to le se
2: won ti se ti e nigba ti mi ba tun de a ti wo pa okay won tin pariwo ona bi o ya je ko na tun mu ele se amo eko ma ri pe lati bi odun bi melo kan seyin eko ma fe ti mama gbo ni nigba te mama ya won le ni won fe tun lo se kini gbogbo nkan ta ma n gbo na ni pe won fe tun lo yawo lati fi se kini bayi oro na bi bayi bayi wa nbe pe awon ona bi to tamo yan nilo lati gba koja to ma ronun to ma gbe awon nkan ere oko gba do won ti ba wa mu
0: si
2: e wa lo n ba wa muju to na bi kan pe lati ona bi kan bi eni pe won fe fa to ba ya won si so fun wa pe awon fe sona lati Eko lo si London to ma le ronun fun gbogbo yin
0: no wonder that awon gbe soro oju ona pe oju ona olopomoran gandan ti joba nse coastal highway
2: ke
0: kokko party na awon ile to wa
2: ti ni wa nle to je pe e kokko boju to awon ngba te ba se awon yen to duro dada tari pe kini igba na ni lati to ma mo pa oke a fe lo na wo sibe yen to ba je pe looto nitori araalu nitori wa le se nse to ba je pe looto ife wa le ni te bi nse a ni e ton se yen o da amo awon opolopo awon ona ni o da to ti e ja awon ona ni kini to e pe awon eyan si n gba lasiko yi to ye pe e ti understand to ni kaluku si n gba eni fe lo sile ibo eni fe lo le Hausa eni fe wa se apodo
0: apa sile
2: Yoruba bibi awon oju ona ton si n gba bayi e kokko moju to awon opolopo awon ona to wo ilu kan si ilu mi bayi na te ri pe awon eyan ti e ti kokko da ke to lo ma na owo lori
0: awon ona
2: kini coastal highway abi kile
0: coastal
2: ba wa se yen
0: coastal highway ati super highway
2: super ati
0: ani coastal ani super
2: se ti le so awon e ti o super ti o coastal gan yen ti ba wa
0: to wa to si wa within bi tawon eyan le lo
2: yes to je pe kini e kokko ri daju pa awon oju ona yen kokko awon be yen kokko fini lokan bale kokko n yokulunu na ka wa we pe okay leyin gba te ti moju to le tan le sese lo na owo lori coastal highway eyi ta so awon kan mi wa to e pe ta ma ma so se awon kan ni mo iwulo to wa awon ma ma so awon oro to ma ma fe ma ma ka fe ma ma mu ka fe ma mu biyan
0: e ma binu
2: so kan gbogbo awon kini yi awon eyan eni to fe kina tin pe won kin se bayi papa julo ilu to awon ilu to ma fe goke agba won kin se bo se nse awon kan isejoba la wa se nse lapa odo wa bibi I mo ya won African countries to je pe ta ba ni ka ma ma ka won ne ti we pe Nigeria o ki n se gbe won ta ki n se gbe won ta de tun ni awon nkan alumoni awon to lo fi jogun wa ju won lo to je pe won le duro ni bi ti Nigeria ba ti n duro ti won ni 20% ko ta ni to de pe te ba ri ilu won le ni e ma ma wo pe in fact te ba fi ma fun won ni bi odun mewa sisin yin go ati ma ma pa pe ipele bayi lo se se ka won ilu iwa awa ba se won yin sin teyan ba bi mi pe ni in 10 years time ni bo ni ipo mo ti ri Nigeria mi o ti e mo ipo ti mo fe so pe mo ti ma because ati e ti bere nkan kan bi igba ti olorun ma je ka ko ma ju ajo reyin ni ati bere nkan kan
0: ni woye yin
2: ni woye temi ati bere koda bi igba ti gbogbo wa gan serious in country gan yes
0: kilode
2: no se o se mo na la nso yi ko dabi igba ti gbogbo wa mo nkan ta nse
0: ko dabi apa mo ta nse
2: enko ba de be o ma se bayi pe e je ka ti e le ka ti e wi pa isejoba bayi o ba nkan bayi de ibi bayi ehn elomi gbe ibi to ba de yen gan okan yan ga bale pa o da bi pe ta ba fun ma ri bi odun melo bayi ibi bayi lo se se ka ba ki orilede wa wa o oro ji ni pe ta fi nsoro pe gan se ati koda gan
0: ati mo ati ru ati mo do torun ta be dorun le si
2: ati ri kin lo tin pe gan pe kini ohun gba kase le pata a kase le mo rara gan pelu bo se lo
0: ero be pe
2: be mi se nwo ni o
0: bo jo pe
2: ko ni tori won ti ma so di won ti fe so di eka kan I pe won ti fe bi igba ton ti fe won ti fe so di eka eka kan to je pe
0: o wole kan fa won kan
2: o to bo se ri loju temi niyan
0: baba won kan joko si die pe
2: e to kan joko si bi kan pe o ya
0: business ni kini
2: so e kini di eka kan ta fun mama o da pe owo ti wa nibe gidi te ba won to je won mewa isin yen gbe a kan pa duwo fulani we won le ma je fulani kankan ko tu je won awon omo apa ilu ta apa ile kini lo ma sise ko ma te je won fulani ko ma te je won aji awon to tin je kini tele tori pe kini opolopo lo tin ri bi pe
0: e ma te ja po fulani
2: e won mo so
0: awon ta ba ni pe ka mo so fugba pe
2: a nu e ya ko ni nkan mo so na ni e se mo nkan mo so ni pe se mo pe o ti wa lenu opolopo omo Nigeria ife tele ba sele
0: awon ile na awon ile na fa
2: igba kan ni o bekere e wo lulu to ti sele yen o le ma ja won ara te n pa
0: do ton te ti fokan si
2: to ja won to wa lati le koda atule lawon to wa lati apa odo wa bibi lo sibe gan to je we won jo ma
0: so wa ti le so pe awon bayi kan lo sise
2: yi nkan to fa na ni pe won tin ri bi eka ipa mu nkan je
0: ni kaluku na se device means because commissioner olopa ni ipinle yi mo soro pe awon ti e ti gbianju won ti track ibi tan wa won ni sugbon awon ero
2: ni e wo now se iru awon kan to ma nu bi mi ni now e lo ni awon yen ni lati fi ipe o wa so pa awon ero ton ma je kan won le ni nkan bye bye bye ti won ti tawon ajinigbe yen ton ton lo ton lo
0: be ni won na to sell awon I
2: are you telling us pe awon ajinigbe yen won ni owo ju Nigeria lo niyan awon se ki won tin pe awon ilu ti won lo mu awon awon esin nkan ku eda yin na won gbogbo awon kini yen na lo nko lo na but awon na ti ra awon eni ise won ti ra awon nkan to je pe won a fi ba orisirisi awon nkan tawon eni ise se kan se sona je won a ma ba wa soro bi eni pe bigba teyan nko film nigba ko wa set nkan bayi si kini okay awon wa ko wa si owo ni lowo orilede lowo didi orilede Nigeria bi lowo didi ipinle lati ra awon nkan kan pe oya te ba se nde bi bayi gan keyin gan to e ti understand poke ka to rin aka ka de bi akaso bi melo kan ko bayi le ma le yin na ma need ati kokko se saju lati fi ba nkan to se se kan
0: ni ti lo si wa je
2: ton ti de sile fun yin je o so da won le mo pa serious ki je pe ya kama pe nigba ta ma je kin gan ba se de ibi kan awon kini bomb oni kini ta won awon ajinigbe o ma ru leti temi en se a ni owo lati fi ra awon kini ni
0: kisi se pe osowo
2: ki se pe ko se o je pe wa lo lati
0: ni nawo si agbon to
2: to ma nba to ma nba to ma fi nba ado loro je so se be na la wa lo lati fi ra won nkan won yi ni ta ma so ke tori pe awon kokan ton ti set si ile lo fa ti won se le sun mo won ki kokan awon oro kan ma ngba to pe ti ma ngbo la podo o ma run leti mi
0: o ma run
2: yes e se to to fa won awon agbofinro kan le sise kawon na le mo pe ise ti de omo alase je awon kokan wa de pe te ba se fun awon gan ori won awon pa
0: o ti gbe ta mo je de
2: le mi lowo mo gbudo perform mo gbudo se bayi
0: sugbon da tawon na ba wenu le tan wenu oko tan pe irinse to wa nle o to kankan eh tawon ta asin wi
2: gbe dani ba bebe gan kan to ba won ku ota bon wa pe kini sawon yen le ma so pe kini so ijoba ni kon se nkan to ye o kon fo pin si gbogbo gbogbo randan odo tawon were awon eran ko kan se kiri lolilede yi o kan ba fopin si
0: awon ton wu wa la bi
2: awon eyan buruku
0: eni bi won de se foko ori
2: won se ton lati dawe duro gbogbo ton se yi ipe ko fi be po to ti tele gan won fe ki oro idibo ko tun ko pari ni kan tutun
0: kan to bere
2: isu gbele won lowo yen kan tutun mu bi ise ni o
0: olohun ni fun won se
2: kan lo ma fun ka wa gan ma fun won se
0: so Olorun
2: so ni e ja fe Olorun sile awon sin won se ton won tin gbo ti tesu e je ka wa gan ka kuku fi esu ton fe yen ka kuku fe esu yen yanju
0: ka gbesu wo
2: bo se ye ko wa niyan
0: e je ka bo ni kesari fun kesari
2: bo se ye ko yan ni so ko je fire
0: for fire
2: for fire ni I se pe kan ma pa ajinigbe
0: olorun baba wa baba wa
2: ko lo ma ti baba wonu won bon
0: ko lo won wonu won
2: ko lo ma wonu e je ka wonu won ke isu wonu isu ki to la ma ajinigbe wa nsin niyan ki je pe ki joba kan ma ma kan kan kan ma mu mai emi o te ti su mi lati ti ma ma gbe pe won fe lagbaja fe address yiju ko ma ti address to fe address e abawa address e nibi to ye
0: ona kan soso ton le gba address e
2: ni pe ka je ki kon ka wa ji awon to fe ma ton fe ba orilede je ton le orilede yi oni simi ona kan te le gba address e mi pe eyin na ko awon awon to ya were ju won lo ninu ise ologun
0: e je kon fon
2: bi to e kon lo won
0: e je kon fon na bi to e kon lo won
2: e ko won gan e ko won so gbe won gan e tun mama no wo nigeria le won lori pe kini ni e fon na bi to e kon lo won
0: ona bo wa nu
2: ona bo la won ran omo lomo ti o se
0: kai
2: ona ta won ajini gbe ran omo lomo ti o se na ni ko pa wa ran gbogbo won lo na ba la won ise awon ilu ti won ton lagbara ton lowo to nigeria se mama mama nkan to ye kan se ta wa mama mama to ye pe lodo wa bibi akoma mama gbogbo gba mama so a mama so awon re ijini gbe ijoba ti na ma gbe eto bayi eyi to te ba fe gbe kale eto tun le tete ran awon awon eranko e da yi lo sibi to ye kan lo ni ke gbe kale
0: kan
2: kan kan da yi awon eyan e mo orisirisi idile e kan sele ni kilon ti pe se ko ti le ju bi osu kan ton ni awon ajini gbe ni ki agbe yen ko ran won lowo lati biya lati gbe nkan kan koja kini won de tori pe yen ko ikun won ni lowo ninu kini won gi lowo ehna wo
0: ni ilu yi na
2: ni ilu yi ni
0: lorilede yi
2: so e so fun mi ipo ti iru eni yen ma so ti ba ye eje so ma so pe
0: ti joba se le ma non le ma se nkan kan si fun iru eni be won ba won
2: ki lo awon yi ti ko je be awon yi to ti sele kina ti se ni kon sele ni apa ni bi odun melo kan seyin to je ti ona sekise ona yo nkan kan gbe kini owo mejeje arakunrin yen lo gbe na
0: owo mejeje
2: be ni kilo ti sele so ki o ye ti a kon ri kini bi eni pe boya ko ti e gbogbo wa ri bi eni pe nkan to normal pe kini
0: ko si normal
2: seri o kan ma ndu mi pe ika po ninu wa ni Nigeria ni opolopo wa
0: ika tun po nu awa wa Nigeria opolopo
2: ara ni ika tori pe ko ti kan elomi ama shi mama ma defend that nkan ti o mo polo wa hashi ma tu ma defend nkan ti o mo polo wa ika to wa ninu wa niyan o digba to ba kan ko to ma case ta wa ma wen to ma join e lati ma ma keke elesin re lasiko yen isin lo ye ki gugu wa pariwo ka keke to ye ka ke
0: asiko ni ka
2: pa emi ti o e ma ule ye ka ma ton la wa
0: ipo wo lawon ebi fe wa
2: ba ipo wo lo fe wa awi koda awon ti won ti pa mo won la n soro npa yin ipo wo lo fe wa
0: ah si ti mo boya ogbon lo wa laye bayi
2: oko e ti understand
0: to ro mo mi tare ogbaya te lulu ka
2: elomi gan e ti egun o gbe nkan ko gbe e ti egun o gbe pe ko
0: wa niru
2: ko ri nkan ti
0: yo deru ba
2: ko to ma deru ba lasiko e ka ma ti wa so iru ipo ton wa lo gbe to wa lo sele
0: ko se to wa mo lu lu abadi
2: elomi e ti egun o da debi pe kin a mo tori pe we pa ohun ogudo ma lo e je ko ohun kuku se
0: koku onbe
2: koku onbe ohun lo ba lo
0: elomi ilo to lo ni pe ko n ba ti debe ko n redeploy
2: so e wonu yen sin so e ko lo ka won eyan ka gbegbe se to ye ki joba se ohun to to ohun ni ki je pe keyan kokan ma wo pe kini ko ma di ose bi melo kan si asiko kan ma ba bo waju mi wa ma ma so pe ejo e to bo yan wa sipo bi ko ti mo yan yin si ni bi odun melo kan
0: sey tension
2: kankan titi dasiko
0: eja ko me Nigerians won le tu ti tackle governor pebolo lori 3000 naira fuel price ton yo so oro kan to jade lenu gomina ipinle edo lenu lo yi monday opebolo ona lo soro njo kini ana pe awa Nigerians pe atun gbadun pe price epo ni okere o won ju ti Nigeria lo mi o boye gboro
2: awon oro pupo lo na oro awon oro ti o ba ti se kini bayi mi o fe gbo na
0: e kin fe gba be ti e gbo rara
2: mi o ti e fi ti mi o fe gbo
0: ko oro yin o ni tumo leti yin
2: eyin na okay se eyin na woru se o ye ko ma jade to ba n jade lenu elomi o da se lenu ru eni tawon eyan
0: yin o ni kawon mo Nigeria o ni e mo pe e wa lucky o de ke ma yo ke ma jo pe petrol pump price per liter
2: mi se lo ye ko kuku ko n gogo kuku kulo ni pele ebi ton yan si ko lo ba re tinubu pe ja gbe si 15000 per liter igba la ma to mo pe ko ye ka ma yo I mean igba la ma to mo pe an yo jare igbe la ma to mo pa nyo lenu eni tawun eyan dibo fun o di di eyin e wele ti won ko di di ilu kan so and that is serious in country
0: bo la se tu fe serious
2: o to ko ba pe bi ta serious ni ose ilu ye ki iyen ko ru lu ilu yen mo gege bi gomina
0: ah
2: tawun eyan ko be si kowe no se pe ah te eni mo se
0: ah o di di gomina
2: o di di gomina so la o lo yan de se pe se bi ilu lo yan. Gbogbo awon kini yen won je ka mo pe a le se be a leto lati se be
0: pa le so pe e to se to
2: ta ma pe bi ba si awon kan ko ra won lo si iwaju INEC awon kan ko ra won lo si iwaju ile ijoba ale ni ba fe mo
0: e to se to
2: e to se to so oni o ye ka ma yo so digba to ba to bo si 50
0: oni e ma yi pe 1,400, 1,500
2: o na mo so ni se le ko ko lo se pade pelu Dangote ati NNPC kon gbe lo si 15,000 per liter
0: oni ah eh liter fuel o ju 3,000 naira lo ni UK o
2: ko lo pa mo se yan si kini olodo lopolopo won
0: ah ah
2: o nkan tan focus si ni pe ka won ko de ile ise ka won de kilo ti
0: ori aga
2: ka won dori aga isakoso ka won ko bere si da titi ka won ko bere si da won titi ti o ni tumo kan ka won bere si se bridge nkan te lomi robeya won yan won sipo fun ni e elomi gan nkan to le mu gan wa fun ipinle gan ko mo nkan ti ipinle produce gan pe kini ko mo
0: ko la idea
2: ko ni idea nkan so o tan so enomi gan nunu won o mo nkan to focus ni pe wo ton ma ti yan si pe okay won fe kan ma se bo olukiri eyin ri won kan ma yin soro bo mi se fe ma yo ninu leyin nkan to mo ni pe be se fe se bo ati bo yen fe da titi to ma wula ni osu kan nkan to wa lopolopo won niyan
0: titi kan ni mo gba koja lenu jo meta titi losu kan le je kin ran ti
2: nkan to wa lopolopo won
0: titi kan ti an da lenu jo meta yi ko ti iposu kan ti an da titi ohun
2: iyan po je se fe ma so fun e mo pe iyan po ni Nigeria
0: ah
2: so nkan to wa lopolopo niyan tori ti won ba pe kini ni enikan ma ni opa bolu abi ki le pe
0: ruko
2: ni
0: opa
2: bolu ma on wi bolobolo wi pe
0: ko wi bolobolo on soro
2: pe ara bolobolo niyan men pa le odidi gomina ilu odidi gomina si ma so
0: lu ko be so that means on
2: fe ibi to e ka won ipinle yen ti mo pe on fe nkan inira fun won niyan iyan plan nkan gidi fun won
0: ko ni good agenda fun won
2: ko ni o ko ni
0: won la mo Nigeria be se ni kan minu pe ah so you mean it
2: ko ni iru awon ero be yen no mi o ma pe yin de so pe ni mi o comment lo lu ero be yen tori mo ma wo ma kokko wo bi ma wo enu to ti jade pe ta lo ni ton
0: a o didi gomina
2: to pe no o je gomina o tumo si pe boya eh o mo nkan to nse na lo titi
0: ati eyan ti o wa wa ni ko sakoso gomina wa ni man tin si
2: opolopo ni o mo nkan to se idi niyan ti Nigeria sise wa se ba se wa yi
0: opolopo bi
2: opolopo won ta yan yen elomi we pa tori ko je lagbaja ni o tori pe tamedu ni eh
0: na se se
2: ti ade ni da ti ronu tayo ibe yen ta ba fe sun si waju lo to e wo ru ele bo se wa yin sin o da pe isakoso akoko e to nse lo na lele so to omo ru e ba mo nkan ton se o ye kan mo nkan ton se pe iru eleyi ko ye kan won fi oro ipinle yen so lo titi
0: kan mo fi kan ma dada
2: tasi ko bo ba ti won ya tete ye ele ko ni
0: kan yiwo esi bi rt
2: ko ni nkan gidi kan fun wa so e ja tete ko ma wa mo e je le je awa mo e kan ma wule je o tori yo ko ma gbogbo to iru eleyi to ba se npe si e ri ko ti pe pupo o ti so awon oro to le mu to awon kan to le mu inira ba omo Nigeria atawon omo ipinle bi to nse ijoba le lori lo ti bere si jade lenu e e wa woru yen seru yen lo ma lo yan gege bi alakoso ni kini lori lede Nigeria ni oni koko le ma ni ireti nkan kan gidi ni apa be e ma reti e
0: ka ma reti e
2: so iru nkan ba yen gan awon to nfun lesi ko ye kan o ye ti ma je pe nkan ta so iru awon kan ba yen o mbawo to ba ko yen ti mo ti mo pe ah eni yi o de ma so
0: e je bo lo yen kan wa ti ta re ba lo gbo ru oro ta re ba lo gbo ru oro
2: o la ni gbo sare on ka paper ni
0: no ton ba lo tele ase oro to mu idea e wa
2: die die no nkan ta so na ni e die die ni ta re si yi o ba tele die die ka to so pe nigba ti o ba fi ma ye kini die die wa kan ma imi ako we pa lagbaja kan ma so lo bayi lojo si
0: eja eja mo lo
2: ori kini jare won yo ni lo to
0: o le sese kan tele njo kan
2: eja fi si 2000 naira won ko pariwo won ti mo pe won le ti mo popolopo mo Nigeria ba se joko ta ma nese a ma nese sikini ni ta ba ti ya ni data 100 MB awon nkan ti o mo pelu alen ta ba so pe ah lai lai lagbaja yen ko ni je kini o ibe na lo mo
0: ibe na lo mo
2: eh won ti mo pe ibe na lo mo so mo fi so pe emi mo pe tasiko ba to tawo awa opolopo nu omo Nigeria ta ba pada mo nkan ta nse to lo ma ni ka pada mo nkan ta nse eh ri wi pe o ma tayo pe eyan koda eh ni gbe phone gan dani o ma loju en to ma ko ma ma fi phone e ma ma ya tori ati nkan ton pe net gbogbo pe kini gan ah ti eni ko se ni kokan to ma loju raye phone pe kini
0: nobody
2: yen gbe phone dani eh en je kini kan yen a wa pa dubu an bu an soro e ye ko pe bo lo so be lori soro ori phone ni oro answer
0: oro re ki wa ni
2: oro pe ka oro ta ba so je ka so ni gbangba
0: ajo serap ajo serap won ni ki o se ki are tinubu o se wa di owo kan unremitted oil funds ni e pe
2: unremitted oil funds
0: the losu ni owo na as in fund owo
2: na ni
0: so so owo to po be be na 94.4 billion naira
2: ni ki se owo to po be na
0: as in it's just owo ti o to nkan na ni 94.4 billion naira only
2: only okay
0: ni a pe ki are kan bere wadi ore kini we lori e ni eka ton ri si oro eto epo robi petroleum sector ele ti pe won ni won allegedly won allege won pe won divert won remit e won account e fun owo ka so pe irregularly spent
2: e ma be no sha tin ni ah ti ri toju be lo gan ti
0: definitely
2: a pada ri nkan kan leyin
0: so ki le try
2: that pada ri bi 2. kini kan trillion
0: pada ri 2.1 trillion abi
2: trillion ta de eka yen na ma ni
0: ilepo na
2: so e wa soro awon ile o to o sese ye mi reason ta ye so pe only okay ipe just o to ni
0: just
2: ni legbe 2.1 trillion no
0: just
2: 1 trillion to ni
0: just
2: 94 billion abi
0: by 2.4 billion
2: 94 billion no just ni lo to legbe
0: only
2: e only eh ati just ati only
0: omo ya kan na ni
2: omo ya kan ni won so on wa ni ki e won ni won ti se lori 2.1 trillion no just si debi ton ma wa se 94 billion me ma setup e ma o da o mi ni nkan ti setup nkan ta jo setup n se o da o o da iru kini but emi o ba ro won kan je ka gbokan
0: kuro nbe ka gbokan ko do owo
2: eyi to sele ni ti 2.1 trillion kilo data nkan ta nso ni kilo data ran kankan mo yen daada ka ba debi to lapere to be ka ba debi to lapere ni iru eleyi ti o wa se se kini o se se ko ma sele abi ko sele ko ma to be
0: ka so pe
2: amun ba ti won ti je lo lori ti 2.1 trillion
0: so won je lo ni abi asiko e ni otito no boya asiko otito
2: kilo de tasiko e oto kashiri e fi tu sita
0: e se mo you know
2: asiri ti tu sita so kilo de eyin na wa ti to bi osu melo city dis ta ti gbon kankan lori e
0: bakara tu
2: epo eni ti won fesun kankan kile ni mo le lo bi o wa bayi na e so bi to wa so wa ni sagbo awon lopa ni abo wa ni
0: won se wadi won se wadi
2: so alakata won EFCC abi ICPC
0: won se wadi e se mo iwadi o saaju
2: o to de ni o le lo fun bi odun mewa gan ki iwadi abajade iwadi to o to ni o to ni o to ni
0: 94.4 billion naira jo serap ni kan se wadi lori re serap soro ye leyin ti won lanfani si annual report ti auditor general of the federation ti o je ti 2024 volume 2 keje 2025 o 2026 na lo tin tenu bodo lo e
2: ah le ti mo to wa ni 2025 so gbogbo nkan ton so en go 2024 ni
0: ben
2: chai
0: so woni findings yi lo contain ninu 2024 volume 2 annual report ti auditor general of the federation ti won publish ni August 7 2026 so ti 2025 boyo the next year kan to publish e
2: next so bi odun meje
0: ati pe 2 years interval so by then e ti ati wo pe bo le nawo de owo te gba lati enjoy bo le se nse boya project yen is a sluggish project or project ti o se understand so ara won kan ti answer ni
2: to ba pe awon bi awujo ton ti mo nkan ton se ni opolopo awon elomi te ma ton koda ton si wa ni eka yen ton si sise ni gbogbo eka ipo yen o ye ka gbo popolopo won ti wa ni ke elomi ti wa kabari to wa ni ton ti ran lo si
1: abolongo abi tanti lo mo
0: ewo le npe labolongo
1: tanti mo kini kan lalagbon kankan leyin o ye kan ti ran won lo sibe ko ye kan si ma rin laarin ilu because e ti ri pe bo se fe mo ye fe fun gbogbo wa ara orilede yi ton ma fun gbe un ni nkan ton ba wa se so opolopo won gan to si wa ni e ka yen gan e ko ye kan si wa nbe titi dasiko yi ko ye
0: e ja doke lo Stephen Adeyemi Igiti gbori wole ti a ba ti pada de a ma se lala fibo awon iroyin mi to ku nbe ati ipe latodo yin ara ile a ma se lala fibo a nbo na omo Nigeria e ku kale ikan ni kan ga gbomogbe 89.3 FM na le wa olu ile estate nle Ibadan.

o kwuru na gọọmenti Idris rụrụ nkeji ụlọ akwụkwọ dị 2,500 wee ndị nkụzi dị 2,000 n'ọrụ ma rụpụtakwa ọtụtụ oche na ihe ndị ọzọ eji ebuli mmụta elu. Zaki gwara ndị na-enyocha ọrụ gọọmenti Kebbi Steeti ka ha biko lebanye anya na ihe gbasara mmụta n'ime Kebbi Steeti tupu ha eburu asịrị gawarịwa ebe dum. Sineti kwuru na ya agaghị akpatụ ihe gbasara Electoral Act 2026 aka kamgbe ụlọikpe ukwu kachasị ụlọikpe ọbụla ji kwuo okwu maka akwụkwọ eji edebanye aha ndị mmadụ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntụnye akwụkwọ a ga-eme n'afọ 2027. Onye isi otu na-ahụ maka ịgbasa ozi n'ime Sineti, Yemi Adaramodu, kwuru na National Assembly emeela ihe ha kwesịrị imenụ banyere ntụnye akwụkwọ nke afọ 2027 ma kwuo na o nweghị ihe ọbụla ha ga-eme ugbu a. O kwuru na ihe ọbụla ha nwere ike imenụ bụ ma atụnyesie akwụkwọ nke afọ 2027. Sineti kwuru na ya agaghị agbanwe iwu ọbụla n'etiti oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Njide ejidere onye ụgbọ mmiri mba Amerịka n'ihe metụtara ohi na nwaanyị o gburu n'ime ụlọ oriri n'ime Okinawa emeela ka ndị bi n'Okinawa kwube ka ndị isi obodo tụnye ọnụ na ihe mpụ ndị agha ndị Amerịka na-eme ebe ha nọ. Ndị uwe ojii mba Japan jidere onye agha mba Amerịka, Lance Corporal Devin Jacob Ballard, onye gbara afọ 20 ụbọchị ụka maka ọnwụ nwaanyị gbara afọ 39 Anna Yagi, nke a kwụrụ ozu ya n'ime ụlọ oriri ụbọchị nke atọ n'ime ọnwa Ọktoba. Ndị nyocha na-enyocha ihe nwa Amadia mere. Ndị mba Japan bi n'ime Naha na Tokyo ebidola ngagharị iwe ebe ha na-ekwutọ ihe ndị agha mba Amerịka na-eme n'obodo ha. Okinawa so n'otu ebe mba Amerịka debere ọtụtụ ndị agha na ngwa ọgụ ha n'ime mba Japan. Onye isi obodo mba Japan, Sanae Takaishi, agwala Washington na obi adịghị ya mma maka arụ onye agha mba Amerịka mere. Ndị Okinawa gwara ndị isi obodo ha ka ha gosi mba Amerịka na ha achọghị agwa dị otu a n'ebe ha bi. Igbo ndị gwa mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi ngwụcha, ma gazie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ ebe asụrụasụ debere ọdụ maka akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na otu ndị nkuzi ngalaba Kebbi Steeti kwuru na ihe onyonyo na-egosi na gọọmenti anaghị eme ha ọfụma abụghị etu ihe si wee kwụrụ. Sineti ekpebiela na o nweghị ya ga-eme ugbu a maka okwu gbasara ịtụnye akwụkwọ nke afọ 2027. Ndị mba Japan bi n'ebe a na-akpọ Okinawa na-eme ngagharị iwe ugbu a n'ihi na otu onye agha ụgbọ mmiri mba Amerịka gburu otu nwaanyị n'ebe ha bi n'ụlọ oriri nke ebe a na-akpọ Okinawa. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachi so tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na o ji ọnụ gbakata egwu wee rụwa ụkwụ, ị mara na ihe ọ mụtara n'egwu agwụla. Chukwu Okike Abiama gozie unu dum, buoru unu ụzọ, kpeere unu azụ, onye agha na nwanne ya,

Majalisar dattawa ta sanar da cewa ba za ta taba ko canza doka da ya shafi a zabe ko siyasa ba.

Mutanen Okinawa a Japan sun kira bincike a game da wata mata da ta rasa rayuwarta a hotel din nan da aka ce ɗan sandan da sojojin US na aiki a ta wurin. To jama'a, yanzu ga labarai a cikakke. NUT wato Nigerian Union na Teachers wato kungiyar malamai na kasar Nigeria na jihar Kebbi ta wasar da maganganu da ya fito game da video da aka wallaka a shafin hada zumunta da ya nuna rashin kula da malamai da yanayin dallacin ajin koyarwa. Union ta ce tsohon video ne, ta ce mutane ke so su bata sunan gwamnatin Nasir Idris. Shi kuma chairman na NUT Zaki Sarki ya ce ɗan siyasa ne suka fitar da wannan bidiyon a sabili da su bata sunan gwamnatin Idris Nasir. Shi chairman ya ce an biya albashin malamai kuma albashin da suke karba 75,000 ne shine kuɗin da suke karba. Ya ce kuma an yi kokari an gaggyara ma malamai da 'yan makarantu wurin zama da karatu. Majalisar dattawa ta sanar da cewa ba za ta taba ko gyara ko canza dokan da ya shafe siyasa da zabi ba. Shi chairman na Senate Committee a gefen wallaka da bayar da labarai wa jama'a wato Media and Public Affairs shi mai suna Yemi Adaramodu shine ya sanar da wannan labarin cewa za a ci gaba da amfani da dokan da ka'idodi da ya shafe yin zabe na da kuma za a yi amfani da shi a election wato zabe da za a yi a 2027. Mutanen Okinawa a Japan sun kira bincike akan mutuwan wata mata mai suna Ana Yaji mai shekara 39 da ta mutu a wata hotel. Mutane sun fito zanga-zanga a Noha da Tokyo sabili da sun ce sojojin US ne masu aiki a ta wannan wurin da matan nan ta mutu, cewa ana kan bincike akan waɗannan sojojin da sun zauna a wannan wurin da matan nan ta rasu. To jama'a masu sauraro, mun zo karshen labaranmu na yau daga Wells Radio 89.3 FM. Amma dai a takaice dai ga labaran kuma. NUT na jihar Kebbi ta wasar da maganganu da ya fito game da wata video da aka fitar da ita aka wallaka a shafin hada zumunta da ya nuna rashin kula da makarantu da malaman makaranta. Majalisar dattawa ta sanar da cewa ba za ta taba ko canza dokoki ko doka da ya shafe siyasa da zabe ba. Mutanen Okinawa a Japan sun kira bincike akan matan da ta rasu a hotel inda aka ce sojojin US na aiki a ta wurin. To jama'a masu sauraro, mun zo karshen labaranmu na yau daga Wells Radio 89.3 FM. Kada ku manta ku duba mu a shafin hada zumuntanmu a Facebook at Wells Radio 893 fan page, a Instagram kuma at Wells Radio 893.
Temi Loluwa a Jala ne ya hada wannan labaran. Ni ce da suna Alice Barnabas, ku huta gajiya.

se mo pa gbe lo laro aloko lo lo sun leke leke bayin lo lo de kefun to ba ti de ka soro ka fa ko mo okun yo ka mu royin ka gbe yewo ka yanana na e lori eto ati ni ikan ile ti fa ko yo ikan na ne ko le ko ni en ti won jo ndupo rara oga de top ni loke loke lo wa ikani konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ile itokun fomi ogbon imo ati oye tan gbangban gban ti won ore gbon tan oga e won ni agbon gbe lomi ogbon to wa nkan ni yi ede mo avele ikin kaabo sori akotun eto yin eto wa nu pinle oyo yun inside oyo losan toni o eka san ni gbogbo obikebe to wa ja kan ni yi ba nla anfani ati fede ni gbogbo obikebe te ba tin nla anfani lati ma gbo wa kitikiti losan toni mo se koyin mo kiyin e ku owe ojoye owe lawon apa be kan si se se ko mo we lodo tiyin sugbon gbogbo bi o ba kan aku aroda ojo aku owe re lawon abi to ti nwe lowo atawon abi to ti da aku aroda re o mo se kiyin nu oja iya loja baba loja e mo ku oja atajiri oja o awako awaye le mo wa onise oba oko oba da oba ko mo ni sayin lese ogbe eyan omo lewe patapata te wa nle loni mo mo kiyin e ku sinmi eyi sinmi ayaju awon oluko ile tan sayeye re loni mo keyin oluko na tori ise oluko won ni ise oluko dara pupo eyin mo bi nti gborin ohun ohun yi lagbara po tori be eyan ba ni keyan bere ko si ba ti fe setan ni gborin yin ta ni gbosuba fawon oluko sacho ngbogbo yo lohun adekoke loko ti mo nje ninu ipinle oyo na le tu ten lo anfani ati mo gbo lowo yi kan ni kanga gbo magbe Wells Radio 89.3 FM o na le tin gbo wa bayi ba tin soro lowo yi ago meji o ti koja aseju merin ninu kuluwa one si lojo karun nu osu kewa odun 2026 oni ti lojo aje karajejon karajemu karajelo lase olodumare e mo menu boro awon oluko le kan mo ni ko se ba se fe setan ni gboriyin ta ni gbosuba fawon oluko tori se awon e se keke

Baba ni ka soro npa eni to di lawyer to di eyan agbejoro to da agbejoro lawyer nu en to di loni en ko si ba se be so ta ni soro npa po gbali eko koja ile eko to wa gba koja n se oluko na ni baba wa ni a soro npa won tin toju eyan e ba se dokita e ba se nurse alabere oun na gbali eko koja awon to je ojin ni omo we awon na gbali eko koja o si gbogbo se baba ni amo menu ba eyin be eyan ba gbali eko koja yo han lara re o ti e je pa won se kan wa to je wi pe eyan le mo gbali eko koja ti o fi mo sugbon sibe sibe e baba gbali eko koja ka to sise ohun yo han gedengbe pe eni yi fi ti imo we kun eyin o se fi je kini won gberu ti o tun tayo pupo pupo jo ise pupo loluko nse lawujo iye ka mo ki won ka mo ke won ka mo yin won ni ere ge iwo na wa fe le ran ti oluko re tori be eyan ba wo ko si ba ati fe se boya ka mu lati le eko alako bere ta fi wo grammar te eyan fi dele eko giga eyin o bo ba wo sa to wo sa kun re lo lati gbo ti bere ni pin ni majesin eyin o to ti wa majesin yo loluko kan to je wi pe yo bo gba bayi ni o ni e ba npo mo un e ba npo mo un o se se ko se se fun oloko pe dandan dandan se o gbodo mo se yi awon oluko kan wa ba on to je pe ah won sa mu odadan dandan pe lo mo kini se won ti da omo nu ile eko ninu yara akeko won ba ti le wole be o ko re won kokan da pe lagbajo ya dide nle ki la kala na won mo ko le mo ka o sugbon tori pe won na ti wa mo pe won ti pe o won na ti se kini o ti sare se kini ohun awon oko se ba se fe se yo lawon oluko kan ta mo yato si yun awon oluko kan na tun wa wa to je pe pelu bo ti buruto ati bo se je pe won o gbagba kugba ati so won lo ko awon papa julo awon to ba lo ile eko ijoba to je ile eko ti gbogbogbo ile eko ijoba e ti mo o lawon oluko kan ba n ta mo n so lo ko to je wi pe awon oluko mi bayi imura won le fi fun won lo ko elomi irisi re bo ti ri bolodun mare se da won efun lo ko awon oluko mi si wa to je wi pe bo ti je pe won se mo nso lonu yara akeko ati bi won ti mo mu se won loko kodun lawon akeko won fi fun lo ko moran ti igba mo wa nle eko ese mo pa won ta fun lo ko n baba enikan egbon enikan oko enikan iyawo enikan iye enikan ni o sugbon sibe sibe ti fe terin to yaya baba tun gbo ko tawon omo so won won tun bu serin ah awon omo alagidi kan wa nle eko nigba mo wa nle eko ngba na omo miran ti o lenikan ta n pe ni Mr. Opa ori pe oluko yi wolodun mari se da won te ba n gbo won pe awon kan ga won sigbonle eyo okun ni won won ga won sigbonle ba na ni e wa ri sokoto won o gbe soke bi kun bayi ni na ba ti wole be won o tun wa mu pankere to gungbona san ni won o tun mu dani pankere won wo wa ma fi tile pankere won fe de bi ibi orokun won lo ti bere dele nibe won gade pankeri ohun lati bi orokun won bayi lo ti dele nibe ti pankeri ohun towo re kere si ara won to an ba ti wa wonu yara akeko wa tan ba ti ni good morning student awon mo ti ma soro won ti ma so kele kele pe Mr. Opa tun ti de

awon kan wa to je pe pinafore na mo pe won latare boyo ti nife se lati ma wo pinafore ti ma so pinafore risi risi o ko lomo ile eko mo so awon tisa ewo mo fun fe le ikeyin oluko le kan si eko ayajo ojo awon oluko o eku gbogbo daada gbogbo ko le da gbogbo ki eto eko le tun gboro ko gbere gejige ke eko to ye koro le te siwaju lati ma lo bo ti yo lo kawon eniyan le ni eko to ye koro to peye te sin fori da olodumare o ma san yin lesan re enikan pe ere tisa o si laye o be ni ere oluko

lori re na ni ali tun ti foro kan lede eni ti se olodije dupo gomina ninu egbe oselu olososo wo na tun ni apc nu senator sarafadin ali awon iko tun se ipolongo re en yo won foro kan lede ni won pe ewo number danimo ko wa yin number danimo ti gbogbo wa ni lori lede won pe e mo fi ita o e mo fun enikeni ni number danimo yin e mo fun won ni to ni se pelu intent lo lati fi fowo si asunwon fowo pamo ni le fowo pamo yin boyo ko yin ni o boya number danimo te fi le ni o boya number ile ti banki mo fun yeyun bvn boya nin yun number danimo ri lede te ni won ni e mo fi kankan le o won ni e mo fun awon to je ajeji lati igba be we awon pa wi pe won so fun yin pe e fun wa a fe ba yin se nkan si owo ina asunwon fowo pamo yin e fun wa ni number danimo yin e fun wa ni number ile ti le fowo pamo fun yin te fi seto fowo pamo fowo ranse e fun wa ni e fun wa ni atm ile card pele be te fi gbowo gbogbo e bawon won ni e mo fun ajeje eni kene te ba mo ri o ti ko polongo alese n se kilo fa awon ara ipinle oyo awon iko hun ni won se kilo fun lu pe e lode siru gbese be won ni awon kan won jade won se n pera won ni pe awon ni ali o won ni awon eyan kan won dogbon ku roro won se bi eni tawon o je won ni won pera won ni oludije dupo gomina yun senator sarafadin ali won ni won wa dogbon so fa awon eyan pe awon ni ali o awon fe se nkan si yin e fi kini bayi ran won ni a ke sa ali o won ni e se senator sarafadin ali o won ni eyin eyan e fura o won ni e mo fun won o ta ba ni e fi number danimo yin e fi ranse yun e na ene won ni e mo fi ranse o won ni number ti danimo ile ifowopamọ banki yun bvn won ni e mo fi ranse o won ni gbogbo ton ba ni efele ranse a fowo sinu asunwon yin won ni e mo je koju kokoro gbe yin debi ti o je ko gbe yin de o won ni e kiesi e fura o aliko senator sarafadin aliko on ko lo nse be won lawon kan na dogbon piroro na pete pero na gbe igbese won na fe mo tu awon eyan je o won ni ke se ali won ni e mo fi nin number dani mo rile de yi ati bvn number ile te mo fun yan le fo pamo to ni se pelu asunwon fo pamo eyan atawon kan mi won ni e mo fi ita fawon ajeji ti won ba n peroro ti won pera won ni ti won o je tan lawon o awon wa latodo wa li o abi ninu ko polongo ali awon fe sowo si yin won ni ori be o won ni e mo fi ita ta lo foro n le denu atejade ni ti eni ton ri soro igbon safefe ati iroyin fawon ara ilu bisi oladele fun iko hun inu iko polongo ali ti won fi lede ipe eyin eyan e fura o

mo fe le se lo losan tuni mo se irile lagbon bi ta bade yi o yan se olope se gbogbo eyin te ba wa fefe je lori eto yi losan tuni e seun pupo te wa nbe nitori tiwa eti te fin gbo wa koni di lase ledumare yu te si fin wo wa na koni fo obe koni rile de yin lase olodumare awa la ma wa eyin la si ma ba o e seun pupo ikani kanga gomagbe Welsh Radio 89.3 FM ona le tin anfani ati ma gbo wa e ma gbe po nbe o e ma gbo wan so be mi ba tin dide ba awon akotun ituko lolokan kan ojokan yo ma gbe na ya ile ti e ma ri omi ogbon ima ti oye mu bu nbe ni ailejo na oye olorun adekoke iloko ti mo nje ninu ipinle oyo inside ipinle oyo inside oyo state ona le to te na anfani ati gbo tan yi e seun pupo ke ya se o